0: Asi.
1: Au. Na do na si anabei.
0: Ya min shira o minia. But on your oba no onyen in term na yebri ni so 0546982158 0546982158 impato bomonia se o fre now the wasida ama ewurade esan se ni onyame aye edosun yo nyame aye edosun a

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bi